kay tichonah kanapnok inislahubal, itinokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkankan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.

kay tichonah kanapnoh ginislahubal, itinohonet by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.